0: pepe i konnenitini i he taimi ko ia, pe lawe i pe o ku kaweni i he maka maile, pe mo aho whaka historia mo oni, ma e kainga tonga ko ia i he feitu uni, ke mea mai fōki a Taina Princess Pūre, pe a moe Eiki Frederica Tuita, kai o mo a fōki a kao mui mui wholau i he weekend. Ko e ko ki ongo ko pe iwa tau ngahi o ngongo, o kumalama ke mao atu mei Brisbane, Australia, ma e porokalama ko ia, ai le ti o me televisione tonga, kua o lawe ilo aula.
1: Kei hika to o lawe ango fua a to ngani ke ngahi whakatamaki. Pe a whia ma o lahi kia e ma teu teu mo to ka teu. A e kakai koi a e whanua kai tau te whito eni ke ngahi kupu whikau aki o na o ngā awe. Pe to ka ngahi kina e ngahi ngā awe to koni whawawe wawe e taimi o e whakatamaki. I ene pehe ko ngā unuai a e society kolo skola koi a o tonga o fōtu o ena polo kalama ngā aue fō o eni i loa koe tāla ke i kapa i he whakaamu ke tokoni ki he ngāhi ngā aue pe tokoni eni ki he ngāhi ngā aue mateu teu koia ai society kolo skola moha whaka kea ke e teimi o whakatamaki koe polo kalama ngā aue kui nia ku whakata o nima pea o ko whapa anga ia e he pule anga a o sitele lia whakafo i he ina o wa anga aue ki muli i loa ko tifet. Ko e whaiki ke tara no ko e ki hoani mo li tea tau kapo.
2: I he whamatala se ke tar seniale o society kolo skola a tonga si o ne tau moe wholau. Nāne pehe, ko whaka amoe polakalama ngā weni ke whakamalo hia mo whakaivia. Aono toka ngai kina ngai naunau to koni ai kolo skola. Ngai whare tuku anga koloa, pe to koni whakavavave, pe a ke whakahoko mo ngai ako ke tū kui kolo, ke whakaivia tu unga ma teu teu ai kakai, ke nau ilo lahiange ke ngai ngā aue toka teu i e taimi o whatamaki.
3: Ka kui taha e mao ngai ngai kwa niu kumawa ngō ura kipe kwa nō kwariri i e mao tuka anga koloa, ta mo mana mono na ofisi ko ve yongo niwa ni wa tau tapu niwa po o ka ngā tai ko ki te ati fo me ngai koloa ki fa fo o a ki ke ui ka ngai taulahi ku mali wa tu na ke fa ahia pe on to o nia ki ngā to ke ta wa ki ko ina ko no wa ko pa ke fa e ngai ako i ngai tuku i kolo ko ka ni yongo niwa i rea tuku ni he tau ni Kui tau nia e mimi noktaha i mea mani wa. Koe tau kaha au lewa kuma o tānoa lewa ki wawa. Tau hoko mai te wa tānoa ki apai. Te hoko mai lewa kui e ua. Maka fōs lewa atongani e tōmua ki tōmta. Naka taha mau ngai ngā koe niwa mō kareli e matuwa mkoloa. Te whaka lahaya te mau ngai nau nau koe ni.
2: Nāne toi pe he pe, koe polakalama mau inga ko eni o kuni toko nia lahi taha pe ai kakai o whonua. Tau te fito ke whapapau i a ilo lahi ai kakai o whonua ke mau inga o e fōfua toko ni.
3: Tāko ke mea ku whakakau e ako koni, koe ulak toko ni toke whese iti. Ai a mā ku mea peka e whonua koe ulak toko ni koe tahai a ilo ku mau inga ke mau e whamiri koka pekongani. Te lia nā whakatamaki ia. E kua heitu upe te ia, koe bēne ki e te ki irika ki e ulak toko ni e nilo nā me rāwa o tua mōi e tā, nā me me mōre e tue ke māo a hau mai, māro.
4: Māro pito e sioni, mahina pito a e tūlawe a mufua mana tō ngāni ki e sai koloni, tā te fito pe me, tā te fito pe ono tō ngahunga ha.
2: Koe mau ingai e polakalama ngā ue tala ke i kapa, ke toi whakalahi e ngahi naunau to koni whakavavave. Tau he ngai whare tuku anga koloa ke malu moala ma ungo fua, pe moa koi e ngai community ke nau ma teu teu le leiange ki he tali me toi langa hake hili hawhata maki. E tau e ni makulela e polakalama ngā ue tala ke i kapa, e tō mua whakakato e ongo niwa e tau e ua, hoko atki vavau. Pea hokohoko mai ai pē ki haapai, e ua pea tok tā tuku atonga tapuni i ono whakaau ki ai ai polo kalama ngā weni. Ma ai o ngonga le te o me televisione tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: Na e viringia e palasi i whātu i e fuka o Pilitania i e whātau fulofola ki ene a whio, King Tupo Wono, ai e tarawhika o lahi koia o Britania ki tongani aya ko His Excellency Keith McMahon ko he fata folo folo eni a McMahon kene afio I he tople lulu ko yanku o si ko hono fra hoko atu ya eni tohi fra mo oni ngawe pe iloa I lea fra Britania ko I credentials kene afio ko he fetongi eni e McMahon ai talafika o lahi malolo ko ya ki Tongani a Britania aia ko Philip Malone heli kakato ini tau ngawe e sunepe o e tau ni. Ko McMahon ko tau lai foki ini ngawe fra diplomatika yo na funua ma e ngai funua la lahi e to ple anga aia na ni ngawe o fisiki muli mo e kominiweli he tahi wawal walo. Pea ko ni osi ngawe eni I he lakanga fra diplomatika ma olunga ma e ngai funua la lahi o kawe ni kiai a Afilika, Europe, Asia, peheki, Amerika, toki lau. Na e ngawe foki ki muini a McMahon, ko e tuko ni talafika o lahi a I he whanua ewa, pe au hoko e ni ngai ngawe koe ni whataki ni whahoko koe ni, ko e tuko ni lahi a ke ni whahoko whatongia I to ngani ma aho nao whanua. Keke he I ene pehe ukna amanaki ai ke hoko hoko atai pe e ni ngawe u whahoko, ke lalanga e pe pe amu whai via ai wāwhinga aki koe ia ai pureanga whatahataha pe Britania pe amu e pureanga tonga. Ua dodo unhe kabineti ke kaniseli ahano sublist pe lisi funga lisi e he potu ngāwe medek ai konga matatoa mihe kautaha uhila. Na e tukanga lahi e whimea a ke whalea lea ke kawe ngani aniawhi. E mahino ko kakato e ngāwe ka akutua I hono hōwhi. Ko e whikaiki ke tala noa ko ia ke hoani mo popua aho.
5: I he whimea a ke whalea lea aniawhi na e oha ke kawe ngani e whafafunga kakai o tonga tapu fitu, piveni piukala, kau hiko ngahi tala noa me ngahi o ngongo, whilawe I mwe wā e tō taha mau api, mwe lisi e kau taha uhila, mwe pot ngawe meire ka ai ko ngā kelekele koe ni, o mahino koe ko ngā kelekele I matatoa o kene a fio. Na e whamala ala e pale miano pele whakawhanua koe ko ngā kelekele, na e lisi e kau taha uhila a tonga mihi ene a fio, I ta ngā whi taha nima, pia toi sublisi he pot ngāwe me rek me he kau taha uhila I he wā whi taha o no. I he nea o mai ki he ta ua no wa whā na I tanu pōwai e langa fo o, a e pot ngāwe me rek ke ofisi ai, a e ofisi fua whanua ki no pule I ai hoko ko I ha whatamaki, mo e wa a whamatala ea a tō ngā. Na e whamala ala I ai palemia, Oku kei whai e ngā hui whakalao ki he kawe ngani, pia kō kanseli le vai sublease e he meirek ai kō ngā koe ni I matatoa, kei whakatatali ke kakato ai ngā hi ngā hui whakalao ki ai. Kō kakato ai langa, pia nei whakahae palemia, o gei whakafuafua e hūwhi e whale ngā hui whakau koe ni I septema pe o I tau ni.
6: Ko whi mawhi ke whapapaui, ai ngā hi moni mea whakau aki pa moe, tō unga ki ai api, Ko e lisi koe nisea na e lisia e kautaha uhila I he wafe taha nima. Pea na e sapu ia I he wafe taha ono. Sa plis I he meite ki ai konga api koe ni tuu ai pea langa ai meite ki I he wafe taha ono. Pena e au mai ki he wafe wafā. O whakalahe sa plisi, o whakau mai ki ai, ai konga koe nei tu uai kasa. Pe au mai ki ahu ni sea, nei tutuni kapneti ke kanseli ai sa plisi, kai whai ha whemanyo aki, na mui mau api ke tuunga hono kore fo ou. Ke whai halisi po ou e funga o e maktofi asea ai konga ko langa ai meiteki kai oua e hoko atu ai saplis ai meiteki I he funga o e lisi ai tonga pahua. Koe ngai whatonton koe nisea ku whai ngau I ki ai ko uhi ke whemariewe ai mau api e he foki ki he tona ai nane langa e whare whapure a ngasea kai hopo atu ngā we ko uhi ko fōloa e osi ai ngawe fare ko to pe ni ke re ke fa ka to sea
1: na ngona ife me anke fa le ale ane a fi ta fi ma li e fa na o to la hi ko os ma fa i lo nga ko me he university fa fo noa to nga pe ci en iu ke hi ka i ka i ke ta li e kom soni ka nga o fa pu le anga na to hi fa mo ni a ko me he university lo to nga a e na to hi ta la nga we ke ka vi nga ni ne o ha ke ya e he fa fo fo nga ka kai o to nga ta pu fa mo fi tu ki fa le ale a lo lo to nga ife me anke ane a fi i fa le ale a pe a o li e mo fa ki ki
7: ko e tokanga ko e whakahu atu e nau tohi kore ngā we, whakataha po e tohi whakamooni ako me ihe university whakafonua antonga, o ku ikai ke tari eni e komisoni e kau ngā we whakapuri a ngā antonga, mātunga me ihe teiki ai ke whakamawhai I pe recognize ngāhi tohi whakamooni ako koe ni. Ne behe piukala, whanatau ke ngāhi itaise maarie kune mau me whanau ako I tonga tapu fitu, ko e kore ke mui mui e kawe ngani wharearea, ko hui ko ikai ke tari ai nau tohi talanga awe, maa tōnga bea mehe ikai ke iai hawha mooni pau ki he komisone kau ngā awe whapure anga, kua whamawhai ai tohi whamooni ako ai University whafonua ato ngā.
8: Whahako mai pe se ame ki kau ako o mei pongata fitu, mei University kone ti en iu, e whahako peke ke minister ako, pehe tokua ko e waa koine ai businessi. Ko ai whanau na nau was graduate, ka koe ke tari he PSC ia, ai nau matai tohi. Ko I siu koe ohake ai, ko nau was whakamore to tongi ako, ka koe kai ke pehe tokua koe ke accredit ia he TNQAP.
7: Nei tō hake e kawenga te tau me whauwhonga ka kai o tonga tapu whā, mā tēni tapu eluelu, I he lahi ai laonga mo tokanga me he ene ahi whawhare alea, I he wike kua osi ai tokanga te tau me he kāinga ahono wāhenga. Nei tāri ki he kawenga ni ai minista ko ka koe sea whokia e poate e ofisi whawhonua hino whamawhai I pēa mo whamo o ni a ko pe TNQAP, Dr. Moare Otunoko, nā ne me ai o pehe o kūte ki aike I aiha ane mao ki halao ngā peheni. Ka wosi whakahako pea ngā oe ai TNQAB ke siofi e ngāhi tohi whamoni ako kotoa.
9: O te kau aki pa moe kau ako koe ni he TNU. O te kei ke whoowen ki he mutuani po te kei au maha tāna noa ki he kua ofisi o whakahako pa moe isiu koe ni. Mahako e mea peke whaka mahino I heikai ke ako I hapolo kalama I he TNU ka rewa kua whakapāsipi a credit kami he TNQAP. Whakapau e whakapāsi mai he a credit he TNQAP hapolo kalama pe a ako I bakone osiko ia. Oku ia e tōtonu a e tōkotaha ako kene mau e whakai longa o e polokarama ako koe a. Ka tuika I si uke he ia pe oku pekohai pune recognize a e qualificationi. Ka koe e anga mahe ni ia ku pau koe accredit e waa poate koe ni. Pe toki whakahokore wa anua koe e provider peko e TNU peko haa pe ako kehe. Ai proklama koe a sea.
7: Iha whaige ke makehe a ngongoni he konga ki mua e tau ni mo e pure lahi fo'o e poate whafonua ki he whamo oni be mo whamawhai o e ako virimaka foriaki. Nā ne whakaha ai koe panoparema koe ni na LCVT ki pe ia he konga ki mua e tau ni. Whakakatoa e ngā ue whakalao ki ai pe tani he poate whamawhai e ngahi ako tohi whamo oni ako ai university whafonua ato ngā. Neongo ia, Nei whai e whetu utaki ki e University whafonua atonga ki e whamara ala e kawe inga koe ni, ka nei I kai ke mau hawhenga maharie. E toki tuku atu a e whamatala koe ia, I hano mau mai a muiange.
1: O ko amanake ke tatake talavou tonga ko I e University e Pacific tonga, ko maho ni lai hakau motu ai timi whaunaunau teknolosia whakaino pōni pe timi robotics ai university ki e whiau hifo waha pule anga I Hong Kong I e mahinani. Ko e whiau hiko niuk iloa ko e whiau hi robotics a e sia mwe pasifiki pe ko e ABU Robocon. Mark Ake mwe whai ki hiki.
10: Ko e tau tolu ni programma ako a mahoni lai hakau motu I university o e pasifiki tonga USP ai agune ako hitafaki o e ensinia civile peko civil engineering. Kua whiria ia hakaumotu ke ne tatake timi robotics, a USB ki whi au hi whakavahepuli anga hi mahinani, pehi ngai ngata pia ni whakafonga e university, ka tenau whakafonga e pasifiki i whakakātoa. Nei pehe hakaumotu upopo ulahi timi ki hene ngawe koe taki, pene na ngoi marohi ke whakwe nau nau teknolosia whakono pōniko ni, peko robot, oka manake ke nau whakari ari e whi au hi ABU Robocon. Na heki whanua te whamiri a haka motu ki fisi he wano watoru, pēnā nefe hanga hangai mo ngahi pōri o atakai fō o koe ni, kā kua ne a usia he maka maile i he nefe ngā kō. Ne whakamalo i a i haka motu ai pōpō a hano whamiri, o ne pehe ko ta taki pē ne o mātu a mo hano tō whiwhine rahi. Ai hā whanunga rere, ke mui mui ki ai, o nau hoko, koe tā sipinga rere ki a te ia. I he ongo ongo tuku atu me university, e whakahae pole ai apiako IT, engineer, fika, moi fisiki a USB, palofesa Bibia Sharma, o fie fia lahi apiako he manaki ke lawa te timi robotics koe ni ki he fia uhi i Hong Kong. Nane toi pehe ko whenga maari re rei e ni ma e kawako, ke whakalahi nau iro whakateknikari, tenau toi ma utau kei mo mamata ki he ngahi whonga ke he kehe o ngā aiki, o ngahi iro he tawhaaki o engineer i tōpore anga, pea e toi tuko ni pehe ni ke nau mauhalo tō lahi whiunga mō hatau mua i he nau whiunga. Koe whi ahu ABU Robocon, o ku whakari aria i ngahi nau nau teknolosia whakono poni, pe koe robots, ne whao he ngahi timi mihi ngahi university i Asia, moi pasifiki, pe au whakotuku tuu whoki mai ngahi ngau e ke whakahoko, e he robot, o he taktaha timi ke sivi a ke tuunga o nau nau koe ni. Koe tā mua, ki whaka whereo a ke kau ensinia tō tōpū, hoko nāu whaka amu ki tātake nāu whanua i he mala en, i he sentori wataha, pēr tēnā tō e tokoni pē ki hono whakarakaraka i he teknolosia i he wahenga Asia moi pasifiki. Kaike, koe tīm koe ni e tātake i haka motu, o kau i he ni a Dan Wilson, Patrick Fabiana, mo Jashnil Naindu, o te aepe moi ni hi kehe, tēnā o tukoni mō pōpō ki te teo e timi, mua nā whi pāko ia i e whi ahoi koe ni. E kamata whi ahoi ABU Robocon i he aho wātoro e mahinani i Hong Kong. Mā reti o tō ngā, kua o Mark Ake.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua, mai ungo, ko ni na lomo de tukina na itubituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na rona telenanda wasi tukina na vose ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

0: Yeni sa yan rani bula vinaka tale mai na turanga marama doro bungu ne lewa keke muni na lalai na lube viti es maten tue tolu. Esa na itini kava oni sa vaka tiu tiko ena bungu le bungu o Australia. Ena mata kavina ni kua ena bungu ni benga ravi ena mata kavina kende ndai ha usa vaka ndara rama tiu kani kina. Ibe ke muni to do sara ena bungu ni benga ravi ena singa vinaka ni kua. Ye ena mata kavina ni kua enda sa nongole sara ena nonda iba nga vaka yalo masula kital tingana nonda ila lako ena singa ni mataka. Kia ndana itu kei enda sa benga ravi tiko ena mata kavina kende ndai. Kena bayi singa satu yang matanda. Dan dua bahan ni nak pakai lebu ni redo. Ngan dia boleh tiko mai. Nai telai ni kalau mana nanti pun nol mani mai biti. Karena dua mai pakai tapi tiko. Ena salah ni kakak murakiongo. Di radio 2 FM 98.5. Nindo mai biti SRNE. Ya matang bina ni kuwa ena nanda bulang itiko ko natal talaga si Philip Kesa na secretary lebu ni Assemblies of God may nanda banuolo may ni maybiti kay tal talaga si talitiko nga value tagitiko ena Transformation Church ka tiko may langere ena sino matang bina ni kuwa endasana pa kaya sa mga vital tala niyan bina ka tala
1: isa yan bina ka Sata wala bini bini lata tiko wana turanga na mata kende itai. Tau kende waki kende kede sapa. Ne ade ni nonde turango Jesu Kristo. Kando kaini rao ni u wambauti me u unavotawi kende indua na nonde itegi tegi waga yalo. Sa iwanga ani singa inda indai. Kanda wala bini bini lata kina na numini di waga tunda gini tiko na domo iwiti. Serene au kerea mendara dhubo rao na masu. Ki mami sa adhu waka waka vini vini naka na doona mataka wou. Sa waka wou I na nomu ni Loroma. Ki mami waka vini vini naka taka na nomu ni Alondina. Ki mami waka vini vini naka taka na nomu ni Vei Marro na ni mami Klo. Ki mami waka vini vini naka na ni ki mami Tu na nomu ni Sarau. E na wakui Karisto o Chisu. Kwa ewa ni etala me mai mate na kovela ta eka sanda vila nona mra. Ki mai sara ni dhuru ndondo ya ni miki mikadi apa tamai kema amena mataku ngo. Ki mai wadambora na ngau na ngo ka sureta na elomu ni nalo tambu. Sulia na ngalala me wosa sarabi ki mami. Ki na rarama ni dino na tauva wane lomu ni wosa. Sa I wanga apa kaya alo eloi ki mami. Ki mami tumbu ka marwe na lomu ni sera usam sabaya na rarama lomu ni wosa. Ki mai wadambora ni naka. Kepala tetamu ini tetamu ini cisu dan ini mami turanga dan ini mami wangbula. Amen. Dan apa kasam ini nunggu menonton ini fesuone kena wasewa tikine indua kena tikine rua. Efeso wasewa tikine indua na tikine rua yang wangwana kena rongo. Kwa yang ngome wakani usami subitu ina buku ni turanga. Sa kere kemuni kina wagambimbi muni waka itowa taki kemuni ena iwalwala sa kilikili kina itutu o nisa kathibikina. Muni ndawe alomolumolu msara kaya alomalua kanda wosota wagandende dusimaka na nomuni lolome na nomuni ndawe ibingomi waka ikemuni. Awili rawa waka wana nondale soni. Paula e volo volo tiu kai nandu na korole mu me fiso. Karandu kai na kia nanda urandu wagandiu dhe ni vola. Ni wa seo ruo kwa na wasi ni vola. Ono tiu kwa na wasi ni vola. Ni e fiso. Na mateni e wasi wasi. Mai na wasi indu agi na wasi tulu. Kai naka ni vola agi na Paula. Na I vaga vuvuli. Se na I vala vala e kili kili. Me mbula kina ndua na tamata sena itutu e kathiwa kina na tamata waka mbauta ka waka tikoriko e kina na kalofu e na matenye wasi tulu na wasi ni wola ni adho mai na karu ni wasi ni nona I wola wasi wa wasi lima wasi ono sandara idhe kina nona mbula ira me feso na korole bungo o ira lutu me kia mera kakua langa ni maru taka na itutu e kathibiri kina ni rasa nubi ni kakou rasa waleka na buka ni nrani turanga waleka wana kakou rasa meoka mera wakambau me nubi ni kakou na vikake edo e thabuta tikuma na mateni tolu na wasi e nga yadho me na wasi wa asa ma imboliri kino kwa kakou alanga ni marotaka na itutu ni mbulo kathibiri kina na turanga o Gesù Cristo. Non dono menda mbula tagne che non mbula, se menda ietico, nei valavale, kili kili kaya, che nei tutu vaga luvenicolo, se tutu vaga tamata lotu va Cristo. Menda vaga i tova da chi kenda ngò, na vaga samona numa, me vatavi kenda e ne sine dendai. Boba roto pole, fesu a merietu, nei valavale, kili kili kaya, che nei tutu era sacca di vikina. Ongo e baleta sartunga ni vila kato pula. Me vaga reite ki e fiso, ne yale alondire ni vaga mbauti karisto jisu. Baleta la korreta so, e kaina ki ni tigu ki ne ndua na kai kile I uru uru, me uudha uudha ni kena gosa vaga pertania, one of the seven wonders of the world, na kaloe lau itayana. E tigu ikia kanon ringandi ngandi, ni ralago mai romo ki kornila, raduru me fiso. Era dure feso ora sarando mi tao che la roba da che sarà lo so era do un chico che ne doni che le ne wanga cardo mi chico che ne do un recchio magari una lassa che nambula di calungo da caluelle o italiano sarà che un bullo che ne sono solo lutto che da cosa chico paula credo che mondo do sa tao se do sa lui ne calo san bimbi e la corre feso con il saluto mo magareta ne ala alundi de baga bauti Cristo ti sugondo na bolen bolen weekend e a me fiso weekend na bulo bulo Australia ki me na bulo bulo be biti si vien na bulo na bulo kina na bolen bolen ti kona na da magareta kanda makana ta kana ve si na to ko tra na bulo na I wala wala e kil kil kai ni da san nona na turano ci su Cristo me va kai da bulo ci ko polo dole una ngona da do marota ka nei tutu nda sa lumini kalou, nda marota ka nga avi kakede, e vaga e varo vi kenda na kalou, kanda ngule vaba ni chiko na kena mbula. Ka samboli rike ko pole me efeso ko mambibi na korea, balete ni sando u vede ira na tamata, mera mambibi tamata lutu, mera ni rambula tiko ni duana vunua, e vaga li levu teki kina se nga lala tu, ni kena roni li vizino tamatrada, cha bimbi wana tamatalut, me vagarita ka tuna yala yalu dine ni vagamboti, Cristo Jesu. Nandundo kutela nga vikenda, menda gulida, kambulata ka nabi wala wala nimbula, maongo, vizu tuka ni wala wala nimbula, mena wase ba, wase lima, wase ono, ono singtora keda, ono vetora nga vikenda, etolu na I vagarau nimbula, zahuta sartuka iku opaulu. Ninto lama na wasa watu nukwe. Ayo sabi sutungwa na mbukuli turan. Ia, esenga nga ni tarubia mbule ike muni tiko. Muni mbule ike muni, muni baka itongo teki ike muni turu kwa ukeri ike muni sanga waka bibi. Ndona kere kere sa lagu mayalu ipaula. Na bimbi ni nonte kila na kamatulutu. Menda baka itongo teki kenda ni wala wala sa kili kili kene tutu enda sake divikina. Kamera nda rao ni nda magarita ke kila na yalo na yalo dina ilutu ni Jesus Christ. Ke waga indua e na waga na sere ni matana ta ke waga indua e singi magarita ke. Se indua e waga thangala na lutu ni wa Cristo ke na kata mata lutu. Bala tini te singi matana ta ke ni kena bulu. Ngo embuli iru chuko pula ka umbuli ike ta tala chuna. E na mata ke india indai wiki muni na miyo kani. Ni waga tunda ni ngati ume tulu na iwala wala ni mbule kai ke ako pula. Tuna bango kena bola tabu kena matai moni ndo yalo molu molu musarea indo ne wala wala ni mbulu ni lutu wa Kristo me matana taki se me wagaraita ne wala wala kiliki menda mbulu kina kago pola menda tamate yalo molu molu musar na zaro na matanga li mbulongo dora wana kena iwa mafala menda ndo kauti kenda sombu semani wakafa wana lewu ni vika nda sarawaka senda tu kena, senda da kama. Nda u tobo ni tamata, mendo u vea rongo kalura ina kaya da kama. Yo paulo tuna ko nita sa, ni Cristo Jesu. Na yalo yalo dina ni lotu wa Cristo, na nona rao ni kauti koi sombe ndo na tamata. Sema ni magadhamu na perwa, sema ni magadhamu na leo ni kaya tu kena, sema ni magadhamu na kasa da kama, menda, nda uliva menda nda kauti kenda sombe tibuna. Tuna ko mundo yalo molu molu musa. Ondo nambole mbole liu. menda mbole taka ka waka lewu lewu e na kalou e na wei ngau na kemaka. Menda kaitu wana kausa me rao te tungo na kausa tauke na sena kausa ka psa rao na duon duola. Na nona wei wakau kua teki na kalou, nona loloma na kalou, nona sulietu na kalou na ithengu ni mbulo, me wakai a mora kina ni kamo. Kaitu ko polo na yawa yawa ni tamata lutu. E kili kili me tamata ndau, wulida me ndau, ma lewu lewu e na kalou. E na vi kake a dini londa mula. E se na kini ndondonu, menda reida sombu sem beda, en dua tele, se na beda ni adoma, se rawata na vi kati ule ke na goa, dua tala na makasa me kuhutike, na goa la nga nyon dong do ka higo na kaya te tau kena, se na kaya na rawata, kakuni na mbidi ila tala nga, ke makara sing rawata na kaya na sa rawata. Na tamata en dendai, sa rarindo vidheira na nambula na kaungo. Sa leo na kai rawata, leo na kai tokena, leo na kai dhaka masara ni rida sobu se mbeva en dua tali, ka se ngambeke ni adhobo na itangende ni kao rawata, se tokena se dhaka. Tuntu upo lusa, menda kautike de sobu, ke waga en dua me waga lewu liwui, me waga lewu liwui to dua ngana kalu. Solomoni, na mateni tuni kena wase wala tuni na sulibitu, ninda wili kati wato wano na waga lewu liwui tu ngakwena kalu. Dino mangana ni tara dona vale limu me nona vale na klu tara tara ngai dona na vale limu ya tara ni kaya ke dua me dona to kai ko solomon ni li tara o te vi tara tamana as tu na vale ko si tara na vale sa ngali so i bi solomon na lu ver ya na vi ka ke de vaga dora ko so me o solomon so ta vi ka ke de vaga dora solomon sa vaga limu limu ya ngai kima na klu e nona lo mangani klu ke muni na vio kani, en da rao katu ki na nikua. Sa ya dhutu ki na tiko ndende wa katu na mateni korida, na kena wasi tin kelima, tiki na tini ngo paula, en bolea tala na niso kusu kumi korida na kwa, na nona lolo manga na kalu, sa ya dhutu ki na kena nona tu e teitai, sa ya nona tiko e teitai, ni salomo ni kenda na kalu, maharau taka tu na kavi kenda, maroi kenda tu, e wana novi kenda tu, sa dhutu ni kenda menda, maha moru moru lumu tiki kenda. Menda kauti kia desu. Ngone tohundi ne kai tuko paula. Niko sa lume ni kalou sa ni kariso jisu. Sa bimbi mo. Menda kauti kia desu. Siamo ni maga nama. Na vi kai tu vi kia da. Menda do kauti kia desu muto na. Kata vaga lewu lewu e na kalou. Katambu tamu sana. Menda reida reida bende indua. Senda tawan doka indua. Na nonde toka ni sendua tala na kauta mata. Sendua tala na nonde islamo su dina. Sa mi bichu ni miketa. Nona tuli choko ya mua ndona i wala wala. E nondo ni menda waka i toho te ki kenda kina. E na vinga o ne muri. O wosa tu ni kua. Usanga ni kelase waka dhava. Na i wala wala ni alumu. E na vika o toke na nangona sara ngongo. Sa na raondeka ni ona numa ni osara wata nga numu kuko. Vina tumu kari kenda. Ni kalora nona lolome, maharu taku tuna kabi kenda. Sandundonu me nesu nga wa, na waka vini menaka, mata waka lewu lewu i kwaya, ena vei nga una kevera. Sengwana nga ninda ya lomo lomo lomo kaya wa baula, ni kalora ni wala wala tuna wabuka, kaya wa malua. Menda ndo ya lomo malua. Kakua nga ninda ya lomo lomo lomo sara, ndo ya lomo malua kalana. Nazama na wala wala limbo lomo. Mwana kene mwana mwali, Isengin indo ya do maka suri na wi kalili wi na sangai na nanda mua. Lalu kau mentingi na kelu singdu, singin indo tunga sandali rawat na kalili pusena, endo muri so ni kalau ni bulu. Singdu ya do maka suri. Endo muri wa kamalu ni tutu wi so, merau ni indo ya do waya ni na wano adhiyan ni bulu. Kaya kutun chiri, indo sa lutu. Na matana teki ni mbulo wa lutu dua, mwondo wa kandondo kanga na kalou, kena karua, kakuni wa kariri, kakuni wa kusa kusa taka endo na kani no mbula. Ena kendo ya mwonga ena ngauna, nana ngauna na kalou. Enda mbulo tungo ndo na ngauna totor, kake na nga sa totor. Ninda veka na sanda sa atuna instant food. Ninda vena katamanda nga menda wako ndana, na ibola sa tu na instant post na udo udo chuma na masuwa kwenye sa kaki na sa tutoro tutoro tutoro sana nuna na tutoro ya sanda we kutamai na kaido maruta na tutoro kaido baba gogo po po lefe so reza kakuwa ni doya lomulu doya lomalu atala kakuni wa kusukusu taka se va a ririta que no vi cani no mungula en do ya do tiene sona kai se en da rama ni da kusa na vi kai so pundo ni men do la go ga malua en matile ko no bune mo situ la go maluti en matile ko en ga ya vo mai na no no te la klo ni no do vi televi me vi mo ka torre de ta ki do muria en do ni tutu e se ni tunga ma ka suri sa ya ni ta ono muri le doni tu tu le tu tu e tu va tu ki na ngono bole bole ni do va to li kenda na klo ni do ve la kata na klo me reda ni va ro le ngono do va kata ra vo so na tre tre do ro mo me ru re indimetiko na non da ra vo na klo indimetiko na non da non da ve la kata me do muri tu na klo se se ko ya ka tu ki na vo po na lo ma lo ne va va longo e mo to ma te lo ma ka ku ni va ku su ku su kako ni waka rita rendo na ka endon don ni menda do la wa ma lo tu na matir ka lu ka muria po ka malu na ve ka tu wa na ka lu me baleta na no da mula onita ni sarawa ni boli ke de tigo na ba ka sa mongo me ta ero mol mol lu ka ku ni boleta ka na ka tu ni ko pa ka ni shi wa na ka lu me no na na ve ve na ba bi mi la ka ba ka mol mol lu te ki ko e au Dorwa mulu mulu mti kan dorwa linga kau kau ni kau. Kini kau dorwa kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Muri tu malu na vi tuli raki na vi dende muta no taka na vi tuli raki vi kona dende enda na kurumui na la do vi tuli raki tu na tu ena maka kene vi ko ete dai sona kalele mo tata rata ti ko sona kau na numa mesaya do ba kusukusa ba malu ka kuli ba kusukusa ka kuli ba riri taka toro wa malu na kama tena kulu e kilapi ko kwa ena kake ve vinaka ve kenda ena kena ngona ton ena sulia ko kwa ena sulia ko kwa au sengar mi kaluma ena vida sa ula baksa to tu sa ula baksa oti sa ge uti to ngango e mbaki vida na ku toro ti kone tu tu mo kema mbelea ma ena vi mbaki kede a rosa ngu bulu wale ni tolu sula mbaki na vi tuli lagi tiku mene kalu sivi lagi tiku na mbula maka rote tiku kina tu tu mo ka sona ngu na sandale vina kate mandado wa kusu kusu e niki Ah, tak tahu nak cukup pulak do elo malu, tak elo malu malu sara, betul nak kelus ni buru buru ke dari kaki dan tu mulu, tak kau mai wala kaki, tak elo malu malu mukila, kena kau rumah tak elo malu, kalau ikilah tu nak kaki ni, elo mau di lo baru mesti ni kuat, rasa sama sulah tu tiba tiba nak lembung beka, nak kau katan rata ketiko, oh tak tahu nak cukup nak kau malu malu, elo malu, kena membayar. Wara ka mga malo na mga ngawla na kalo. Kalo yung sengen ng dobi mga diri na ini. O kaya na sulian din na biko. May mga ka na kasa na kita tu. E na nga ngawla. Kaya na nga sala mga kalo. Kino ito ti mga uudaw mga tabi kendri ko. Tu na mga mga mga tabu. Kanda ko sota mga dende. Ndo ko sota mga dende. Ngona kaya na mga mga Menda utiko na busota mga dindi, ena nonda muria mga malo na wika, ena mga rota ka nakawa. Ena nonda na bula. May vaki utulitiko na lumalua, mga kuliwa kusa na ngauna ya. Inga ito na mga bula, mga usak kaya mali, metiko sana nga nonda wawa atiko, da busota tiko. Au kaya tiko mbikenda, ninyo na totoro sa ndambula kino mo. Ena totoro na wika, kaya sa ndambula numo talaga. May mga totoro tagi na ngauna ni kalu, Masalah makelu, saya nak kelu itu mereka tulur itu tua, tua tinggal ngauna, mesulir weekend, mereka ngauna kena masalah, nak weekend dengan reva, sambil bingung weekend di bawah sorta dengan dinding, nanti muri apa kan malu ada mereka, eva garut tengah nak kelu nanti mula, saya ni muri dengan weekend nak kelu, saya tengah ngalih dahu, waktu sana kelu dengan ngauna, itu cikgu ngana dengan ngauna. Tiko talaga na nona mati ni vika, nona sala na kalu, me suliwi iko, enan kena nga orsa kami mbikila, mando usota mga nende. Menda kaku ninda uyalo totoro, se vya tau kena mga totoro, na vika, e sember ni kena nga una vikenda. Do mga bulega, nindo siowa ya, nindo tunutu mga goka, nei wo so so wi so wala ngaw ni ndai ya ma bali mo san sembere ke na ngona bo tan wo so so ba witi ka ko ni ngalo bo wo wana moka ya ma bali ni sembere nga ni ndondo no mo mo tokena so we ta ko so ba so wo tokene tu lo chovango por ni le fe so to ya lo mo mo lo sa ka ko no vibita ka na causa rot ngore bu mo i wana ko si bu si bu na no da ko ko ka lo su na ni dzu ni bu la su na ko ko su na ya su na ka ke na tu ta ha kwa bo ya lo ma lo ka ko ni wa ri ri ta ka ko ni wa ku sa na no na no na ko de ka mo ko to ri ko ba ma lo bo so to ma de de eh wo so te wa de ko mo ri ba ma lo na no ni sa ni ko ene kena tau kene na mi kai wangarau taga tuna kalu ene kena ngauna. Sapa kote ke ko paula me ta tau usota maka tene. Wangarau tibu ni kura ke kangu usanga ni kalana ngauna laga thuruma usanga ni kalana kago masu laga boli usanga ni kalana kao ngandera mo sa tau kena o wina katika mo kai wewe ni kua mo kaku ni wangariri taga na ngauna ni kalu. Wosu tuli ko maka malu wosu to toka wan din je men din je na no wosu to toka no muawa to no muawa to wawa to eh na wuro wuro to tuli ko sando un ren ren wawa na singren da wawa na singren da waraka na ngau na do maro to di bila kate kate men baci to toto ya sando wawa ulianga din da kusata na ngau ni kalu ni sembera ni matua na kena ngau na sando do be wakara mea to toto kemudian dia berkata ni, milton itu kena baca sama ngoh, yang orang itu baca tu sani kuah, menda maror ya, kau baca roti mai, baca murmur orang itu baca tu sengo, orang baca murmur orang itu baca tu sengo, lelom baca tu sa, enak tak tahu ni Paul ni kiat so, wa murmur orang ngoh orang itu baca tu sa, awak nak maror ya, kalau beta lagi, nayalo yalo. Ni nongu wakambauti Jesu Kristo. Kena nona lotu. Kena waka. Au ya lo molu molu musara. Kaya lo malua. Kanda usota maka dende. Entana maro rea. Kena wakani. Entana la beka. Na yale ya lo ndini ni lotu. Kaya feso ya nandra wa meraida na lotu ndina. Baleta. Na kalotea na sandone yale ya lo emboretiko. Rala kami kornida, rala kami Roma. Era na tao ang Efeso, matina yala ni Kaluma Takam. Ia viva ka pala ito. Ia. Ngayon, ito mo lang ang Efeso, kaya ka mga kukula. To yala mo lumo lumo, to yala malwa. Do mo sa tumaka din din. Balita lang, ngori na wakaray tegikina, na luto hindi na nala na tulo, kambuli lama na ike gulugul. Kwanto na mbole mbole li mo nito. Ike na niko. Menda kutili tumay. Mayalo yalo ni luto ma Kristo na gulo na bulikin. Sana may buluto na gulo na limungo Australia. Sana rawa ninda may kusata. Sana rawa ninda makawele-wele tak. Nangyayari ni luto. Nung ito tawin din day. Nung ito tawin din day. Kaya doon na kami na maroray. Kaya na nung na bulo. Na maroray na luto ni Kristo Kristo. Kaya na yalo yalo. May baka zezwe po tegi na nung na luto. Kaya na rawa na kaya baka doon na pamata. Baka mbauti Jesus. Ito pata yalo mulmulumo. Eta mata yalo malua, kaya kamata ndogo sota maka dende. Unita ka nira ni bukitenda na wakasa mungo, nanda lango ni singin dendai. Para nang taga chuga. Para nang taga chuga na singin dendai. O na rano na thomayani na ngone maruta ka na kong. O wila tumo ka, kaluwe maruta ka tuna ka na mumulu. Koe vi sulibi, koe dune ke na ngone, kune ke na sala. Yalo mulumulumu, yalo malua, o sota maka dende. O na taktu ke na, ona nanumu na kena sala, kena gori, kena sala. Merani, lama, magaritaki. Nyo chisu, okoe na teukini lutu. Sa bulati koe na nomumula, nogumula. Sa vien buwe na gitu na kena nruti. Kima misa maka binibina ka viki muni. Nani mami kaluwe na matake hende hindai. Kima mi maka binibina ka taka na rara muni nomuni wasa. Tama ikima. Wasa, me volako paula ki Efeso. Indo na imala maliki miki ba miki menura ni maroke na numuni lutu na bio kani miki teuni era woro woro ki mai bulga samo sri kila era na tigo bole na bulo lebu go sterilia serenero ma tu de ni tiko o mas ta ma go la faga faga ni numuni alota sa tiko ri tiko turanga mera sata ma te alo mol molumo mera kila ni kuni mula ti kona kro ke muni nei vuri vuri kai katataka ni kakele ke na nonra bolo sa maso ki lota mabu mera do kila na kalo mera sulimi ke muni na zezere ke na langi langi me no muni dodua turanga mera kamata e alo malu o sara na kalo rakakuli do wakuso kusa kaka sera waka riri tanga no muni ngaula ke na no muni sala na kalo no ni sandina turanga Ini sando yang tak nak kau ni nak rezeki ada nak pakai kira. Suri biru ni musuh tak makan dia. Kita sama kau biru biru nak wik kau ni nak tak ni kuat. Kita sama kerana nak nombor ni alat tamu ni tu biru kita. Bukan kita mabik kita bulat tak. Ini kami kita mijit kau ni walau walau mo. Kita mabik kita mabik bulat kita tu mabik kita rawa ni bulat kita. Kita kau ni mabik sini kita ni nak nombor ni kau kau. Aku masuk tamu ni ada ciksu. Sembutir nak lugu kau ni. Tarira vole se ne detai. Tu merira la vare no me unta. Maga dei te gira tu ra rarama. Che la dine no mi vosso. Maga vigo ira no mi ro. Sta pasu. Come vuoi vedere la? Se ne indole ava ta mai che mamma ne rei. Ci su Cristo la lume mi. Quella ne mamma turana. Sai avo me ne mamma mi mambula. E bene. La sua vuole una battuta le mai di tempo che del tomato.

Ia e langilangi e tutokati kona nona i se rauna kalu i na nonda mbula e na vinga una tau dhaku sara. Ni te ianda tale manda na turanga maramadurubunga ni alewa ki ke muni na lalai. O ni singa i se amatiko mai e na mataka vinanga ni kua e na sala ni kakamura ki ongo. Ni Radio 2 Triple O FM 98.5 aundu vinga rabitiko e ni kina e na viva karawai tau dhaku. E ta baka binibina ka baka lemu ni da saronga dha uti na nonda i vanga baka yalo. Kasa masula ki tale tiko ngā. Na nonde i lako lako e na singa ni mataka. Mai wana i tala tala venga rabi tiko boli bak ngande e na pono lebu ngo serne. Na sekretari lebu ni AOG, sen Assemblies of God, mai viti ka tiko boli e serne e na mataka binaka ni kua. Da baka bin bin hakin baka lebu ni rando suletiko na nan rangauna. Na ba lebu tala tala na nomu ni suletiko na muni ngauna e na mataka binaka inda indai. Ia be ke muni na lobe viti o ni sa se amati kuma hiyana sali ka kambura ki ongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 au sabaka enda rara amati kuma hiyana hiwe ke muni tau dhaku sara. Puno dha panga o se amati kuma ikina ena mataka vinaka ni kua. Ke o iko singa yana tiko mena muade ena mataka vinaka ni kua au sabaka enda kapa kambula tiko hiyana hiwe ke muni. Be iko sa baka rorong tiko ndo tongo rbe ke muni na bilo wai katakata ka o sa ndambi tiko ena mu loma ni living room sena nomu loma ni motoka sena loma ni nomu rumu o se amati kuma mai ana vinga ravi ana mataka vina ka indi nda yo sava ka yandra aba mbula tiga ni vekem ni ana mataka vina ni ko vekem ni na sama tiga mai nei bola mata ana mataka vina ka indi nda yo sava ka yandra ka ba mbula tali tiga ngaya ni i vekem ni ana mataka vina ni ko ba mbula tini na totoka tiga na mbula totoka tiga na vinga ravi ana singa vina ka indi nda ba mbimbi na bugu ni na bosa enda ro da ana mataka vina ni ko me da ba malmalu muta kenda na ba ba malmalu muta na allah da me da lu malu ka lu malmalu mu berau ni darawa te kena na mbula be baharu te kena na kalu. Ye mataka vina ni kwa, au sa na te paka na tika ni wiki mni tau dhaku sara na itala tala. Gase ni beba lotu, mata lotu, tau dhaku sara yangu i Kristo. Ena mataka vina ka indi nda, au sa paka na rara mba tika ni wiki mni. Ena bugu ni venga rabi, ni venga rabi tiko kina, wiki mni na randini na ibuke buke yanga, wiki mni na ibuke buke ni tal tala, na leo ni matambose, leo ni tuirara, na wiki mdo na katolika, wiki mdo na father, wiki mdo na venga rabi, ena lotu wa katolika, ena mataka vina ni kwa. Au sa wiki nda baika, paka na tika ni wiki mni, ena mataka vina ka indi nda. Wiki mni talanga na lotu ka vitu, na Seventh Day Adventist, ni sa venga rabi tiko, ena singa vina ka indi nda. Saba kaya anda kaba kambula tiga ini hebe kemuni. Ena mataka bina ni kuwa. Na yasa Australia dapa nga. Dobe inga rabi kena. Keo siyama tiko maya na mataka bina ni kuwa. Saba kaya anda kaba kambula tiga ini hebe kemuni. Ena mataka bina ka ende day. Baka mbauti ni natotoka tiko na inga rabi. Ena mataka bina ni kuwa. Kanta tiko bata keda nga wango. Ena ndua nga na inaki. Ena bugu ni inga rabi. Ena inga rabi kena. Ena loma ni nonta tuk tiko baka lotu. Oya me baka lisi tiko na ya. Lomi lesu wana kalu. Ena baka tau tiko tini nga wana wango. Ia bi ike mundau na leo ni AOG Fiji ndo tiko boli baka ngande yango e Australia mainga rabi tiko endo na buli ndo na beba katakatari ena mataka vinaka ni kuwa ndo tiko boli ngobe ke mnina turanga na superintendent tala Moses Adakau randini ke mnina talanga randini ena mataka vinaka ni kuwa na mnina tiko boli baka ngande yango sabaka yana ka baka mbula tiko yani na domo iviti eserne iwe ke mnrao mission director tala Alipati da kau ana binak tal tala ana mata bina ni ko bang boti ni to tok ti ko ana bugu ni non gravi ti ko ira na luvenda se non ba ko ti ko ana be no tani so mer la ki wase ti ko kina na itu tu bina ka se na kospeli ana mata bina ni ko ti ko boli bang ngande ngo Australia au sa ba ka ba bula ti ko ani ki ve ki muni ana mata ka bina ka e de dai a ve ki muni na sekretar lemu vinga rabiti ko na mataka bina ni ko na non da sal ni kaka mura ki ongo tala fil kesa sa ba ya ti ko ni ve ki muni na mataka bina ka de tal tal risi ba na tal ti ngai ni ve ki muni na mataka bina.

lana, ena vei sala, ena vei vanua mbuto, ena mata wawale, dada wote tiko ngana ya dhe ichisu, ena mataka vinaka, ena indai. Enda baka vini vinaka baka lebu, ena buku ni sere, enda rongo dhe tiko, ena mataka vinaka ni kua, ni ya dhe ichisu nga, na ya dhe ni mbula, na ya dhe ni ganga, na ya dhe ni tuda kitale, na ya dhe lebu ndua ndua maina vei ya dhe keda nga, ena mataka vinaka ni kua. Ena mataka vinaka ni kua, nando mwe viti sere, ne rokoba kando katiko, na lawa ningele, enda mutuka senda salewe na tiko, ena nga unongo. Enda baka nanu mirakina, na kena matua era samba leani, uira simbule tiko, kei ira na kena kawa tamata. Wayanga, uira na ito kini vanua, na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vinaka ni kua, enda baka vini vinaka baka lebu, ena buku ni ya... stese ni vina ngo, sena sali ni kaka mbura ki ongo, enda mai venga rabiti ukina, na ito ke eka, enda vei rongo idin domo ti ukina, waya nando mui biti eser ne, ena radio 2 triple FM 98.5, ni toko ni tiko, mai na, toko na tiko na Liverpool City Church. Liverpool City Church, nabuku ni veli utaki, ne taltala Chiu Valvatu, ke taltala William Valvatu, kerto na ibuki buki ni taltala, taltala Jeff Jones, taltala Ruby Jones, taltala Les, ke taltala Tonga. Ena buku ni venga ravi wa yake na matapu wale ni Liverpool City Church. Erto utoko na tiko kina. Na nanda ngauna vina kongo ena vi wakaro wa ito udoko. Roti kina vi kenda na ito kei. Menda vi rungo di ndomo tiko. Ena bata bata ni venga ravi ongo ni ndomo ibiti eserne. Ena FM 98.5. Ya na buku ni bingka rabi ya na singa ni mataka erto sa veisur etitiko ya ni na wali ni lotu na Liverpool City Church. Ya na buku ni bingka rabi singa ni mataka tiga buti kuna nonruto lotu ya na tin na kaloko ya na mataka leilai ni mataka. Ka toka na nonruto wali ni lotu ya na 25 Big Street e Liverpool. Toka bimbasa inga kena park levu siya na wali ni mbulu levu e Liverpool. Rarosar na kena reidi na wali ni lotu ongo keba kao tiko boli bak ngande. Ngande tiko na bunu lebu ngo serne ka o tiko ena ya sa sa ba Liverpool we ke muni talanga na tiko ba ka bol bol iti Liverpool erto sa be sure ti tiko ni na Liverpool City Church ke ka se ngin do na bunu o ngol kina ena buku ni soklo ena singa ni mataka a norto bal ni lo tale tiko ena do walu lima Big Street e Liverpool ena kare tuku tuku ba matata giringiriani ena sai ba lima do walu rono tolu saiva rua ena buku ni venga rabi ni nonto sokalo ena singa ni mataka ia tiko ninda stik nga ena Liverpool City Church endo ni lako lako ena lako tiko i Canada kaya dana tiko na Women's Global ka vili utagi tiko kina na taltala ni Liverpool City Church taltal Chiu Valvatu na lako lako ongo e dolara rambatu vesure tiko ni wiki muni na marama wiki muni na turanga weke muni na italtala, keba kao ni vya ngole, ena ilako lako ongo. Ena biumbiu tiko, ena ilako lako ongo, ena ika tini kavani singa. Ena laki tini tiko mbeka na singa na conference ongo. Ena eba kachiko na conference, waya na Women's Global. Sa vida na marama era sa baka iyo tiko, meron na toko na tiko, na ilako lako ongo, pati ka italtala Chiu Valvatu. Ya, oiko keba kao ndo, baka rurunga tiko maya na mataka pinangani kuwa, o vya ngande i Canada, o vya lako talanga le, vya toko ni tu, ena buku ni conference ongo. Sa ningirigira talanga yani, ena namba batanga ya, na saiba ba limandua, walu ruono, tolu saiba rua, ena buku ni kena itukutuku baka matata. Kaya na Liverpool City Church, toko na tiko, na nondangaw na vina Congo, na ndomo ibiti eserne, ena radio 2 triple O, FM 98.5, awingkara biti kaya nikina, ena vipakarawa itaw doko. Yatin doon mo na nga nasera ba ako spili, hoy ko singa isi amati kumay, ibiki mo niya na yung wala mata, mulaw chiu, mulaw tau chiu, nabalim na siya amati kumay na matakabi na nga nikuman na siya sa baka Liverpool. Ibiki mo daw, dito kana vinaka baka lebo na siya matiko mai ena mataka vinaka ni kuwa tal vande varong sarti kumai viti ena mataka vinaka ni kuwa wikim do na siya matiko mai viti sa baka vina vinaka tiko yani ena mataka vinaka ni kuwa yes mara lala vinaka baka lebo tablengu na siya matiko mai ena mataka vinaka ende indai baka mauti ni totoka tiko yani na vinga ravi ongo ena mataka vinaka ni kuwa yate ndo mga na serwa ko speli wikim ni na luwe viti oni sa vinga ravi tiko ena puno lebo ngo serne lebo sarera so tiko baka mataka lelai ena buku ni venga ravi sa baka yandra ka ser talanga ongo oni na numikina ena mataka vinaka endai dai.

En da babi bina bale bueno bu ni sero ya en mata ka bina ka en de ndai. Mata ka bina ni kwa en doga ni tuku tuku en bebe ka burra kiti kwa ni. Ya na na lotu ni sana ora. En da baka e verti ko en ka bi bina ka en de ndai. Bekim dona ka i vingu na sana e ba. Sai bo na koro umbu na lawa ke rek raki. Sana gu amu ba ka ka burra ki en vikenda na non da lo u ba ya bini kwa. En da baka e verti ko mai Lay Memorial Church. Duan dua diwa Macquarie Street e Parmata. Whether iko na ola ka loko vaya vini kua. Ke waka o ngalala o ngole ani ke o daka daka iya sana. Apuso iko mandanga e. E na maa ka vina ka ni kua. Vike mdona sana e ini ka ba. Ni nonda o wanua lo mani mai ra. Na nonda o loo dhok vaa. Na loo vaa. E na yavi vina ka ni kua. Ngole ani baka leo lebu sa iku ngana non dan dui avi e na buku ni vei ka me abaka avi ani nia me le wasea vaa ni wo ina loo. Sano na sano e paongo saibo na koro umbu na lawa ke raki raki. Nando ulo uwa ya vini kua. Ni vei uku ni aki ya yani. Weke muni talanga na bawati ra bulo chiu. E na mataka vinaka ni kua, wakaki na weke muni na vasu, weke muni na wakawati tani, sasureti rarambati kwa yani. E na buku ni lotu ongo, ni asana wakaturanga ora. E baka idhuri tiko, maina Lay Memorial Church, duwa diwa, Macquarie Street, e Parmata. Ye, tindu mtanga na serba kuspil weekend, e na mataka vinaka ni kua. Mendana vebo taiti ko kena menda vena no miti ko kena veiko marota kati ko na no musinga ni sudu ena mataka vena ka inde indai happy birthday se saba ka ngarabo ti no no musinga ni sudu happy belated birthday veiko ena mataka vena ka inde indai no serongo ona no mitali ti nga kena veke muni na matua certa langango ona oni na no mikina ena mataka vena ka

Ia monro be de, se monro ki be, o chisu ngana sala, eh? Ena mataka vi naka ni kuanda, baka vi naka vaka lebu, ena buku ni sero ya, endo na turanga, endo urongo lebu tu, ena butura rani langa sere, maina nanda panolo manye mebiti, o se kove rai koro. Enda baka vi naka tiko ni be, be sau teki tiko na, ni mol teki tiko na mbula ni tamata. Iyo muna nga ano nungu kila isa kove, endo lang sere tunga, ena sere baka burubura. Ambala tani ndo lai katukato ni ani wikito ina SPR. Enda baka vini pinaki baka lewu, ena buku ni ve mol taki, se ve baka kukua taki, se ve yabalati, ve baka yabalati, ura ni kaya, ni turanga o chisu ka raokina. Me veisau kina o naturanga ndau langa se rongo o se kove rekoro. O ndo rongo datu, ni ndau ngande mai Australia, o koe ndau mai live sarti nga ena vale ni wale si ongo. Ndau mai ngiri-ngiri sartu nga menge, langa tuna nona sere live. And Valni Wale Siongo ni Domo Ivite Serne and Radio 2 Triple O FM 98.5 kwa undu vingarabiti kwa indikina veirana vingarabiti kwa indikina erasamba leani meadhabati kumayana singa vinaka inda indai. Ia tapaka viminakina na buku ni sero ya monro ibe se monro kibe o chisu nga na monro kina ena venga na todo sara. Ia matawa minani kuwa Liverpool City Church e toko na tiko na nanda nga una vinako ngo roti kine vikenda menda birongo di ndomo tiko ena batabata ni venga rabi ngo ni FM 98.5 ni ndomo ibe tia serne ena Radio 2 Triple O. Nda baka bimina kina vi Liverpool City Church ena kena toko ni tiko kasa vitha bata maina yamba kina nona toko na tiko na nonda ngauna vinaka ongo. Kena iliuli utaliti nga si head convener taliti nga na italtala ni Liverpool City Church o talitala chubale batu ena mataka vinaka ende indai. Yen dollar ramba talitunga weekend to do sar ke baka enda bien do bata ke na Liverpool City Church ena kena to ko niti ko na nonda ngo na bina ko ngo endo to toka ti ke na balata ni ndo me kamura ki ti ke na na itukutu ko na itukutu ko menda kilava ta tiko se da ba eda na bisa ni ko ro enda ti ko kina ongo na nonda stese ni ongo na nonda ngo na ni ka kamura ki ena nonda bosa ba ka ito ke ke baka ti ko eso na itukutu ko se eso na fundraising o via fundraising kina o iko ti kuba ngande rao ni kuba kaya taka platform ngo sena basal ni kaka muraki ngo mo kam me kam muraki kena mera ninda vebu ke ka nda ve ready na ito ke and the tiko and avo no le bungo stre ba ba bimbi tiko weekend to eserne weekend do talanga na vest to do ka Australia na sal kaka muraki ngo and dollar tali tunga weekend ni ke baka ni bina kata me sona itukutuku me kambura kiani ya moni na gairingir nga enan saiba bali mandua waluruono tolu saiba rua ena kena itukutuku ba matata ni kena ilagolako ni toko ni nga una bina na nanda nga una bina Kongo ke baka obi toko na toko ni toko ni wana Liverpool City Church. Ya tindo mga nga serba ko spill weekend ay na mataka vinaka ni kuwa. Meda na vina numiti ko nga kina ena buku ni venga ravi ena singa vinaka hindi indai. Baka mbuti ni natotoka tiko na venga ravi ena venga ravi tiko kina ena singa ni kuwa. Keba kao venga ravi tiko ena venga lana, sena venga mbuda, sena venga toka itua, sena venga ravi eserne. Au sa baka yanda ka baka mbula tiko ya nikiwe kemunike o senga isema tiko mai. Na sere talanga ongo o nisana numikina. Kasa masula ki wati tali tiko nga na nonda mbula ke na nonda ilako lako ni ngarabi tabi ya na singa ni kuwa ke na vei singa satu ya matanda. Na serba ko si peli yungo e nonda talimanda e na mataka vinaka e ndendai.

Ina papa mira vale buena buku ni sero ya ina mata kabi na kende dai. Ina mata kabi na ni kwa be ba kana numiti ngai ni nando mu ibiti eser ne. Di na ngai ti kwa ina bunu le bungo ya ina buku ni be kaya ta ti kuma ina nando bunu lo mani mu ibiti. Baka me baka na na ya wira na. Wira na lako ti kwa ina wasa wasa. Ina ronga de na ena social media ena buku ni nortu ortu na leo no na ortu na daka daka vaka maten tu ena tambana nimbula ena nortu diri politiko ena wasa wasa ya tulu sanga bulka ono na ya ua ya enda baka vinibina katiko buwana kalu ni vaka yanga takiri tiko irongo mera vei vaka mbula itiko vei ira na tobi mate vei maru itiko kena nakalu ni kila tiko nakalu ni setiko na vika enda donu mertu baka utiva e buruburu ena buruburu ongo ya sabaka vinibina katakitele tinga na nomu ni masu lebu sarana vei celebration e dhaka tiko vei baka maru takia dhaka tiko ena bukundu tu wira na wakandra, wira ni tol sangabul kawono na ya uwa ya nirto dhambe timbula, rito mbula vinaka kede mea, dhapati kumayi nangon nikuwa. Santa baka vina vinaka tak nga kina, na nakaluongo ena buku ni nona vi mararoy. Ena buku talanga ni baka dalaka, ndo wiyado ingo ni salam ina nonda panua. Enda ronga tatali tiko nga ena social media. Ya enda sabaka vini vina katiko nga buwana kalu. Wiki enda simbula tiko ena ngonongo. Menda na vina numi tiko nga ena masu. Menda vina wakat katari tiko ena vina ngona tauda kusara. Kepaka enda tiko ike wira na mata buwale maiviti. Mera dauna numi tiko ena nonda masu. Ena buku ni wika sayado tiko maiviti ena ngona vina kao ongo. Baka talanga kina na binding dingi sa roro tiko mai sa tiko ngoe matanda. Ia nanomu itonga, nakao tonga, enomu dingi dingi sarangawa iko. Ia motonga nga waka ndondono. Weina matintu se weina pati e ona numa nina wei liutai ka liutai, wei liutai ki vinaka e na buku ni nandava nuolo mani maiviti. Wambute sotalanga na sotalanga ersa wabu kiti kongo ena buku tiko nga ni vein ding ding iyo ya iya nanomu itonga nga oiko nga bakata kiko mona lewa siyo bakatu lewa kina ena buku ni ding dingi ona dingi taka ena buku ni vein ding dingi sa tokong kotongo e matanda iya tindo ano serva ko speli vekianda menta na nanu mito dako kina ena mataka vina kende ndai na bunua dava nga o sema tiko mai kina veke muni na sema tiko mai na ibola mata veke muni na tiko boli vaka ngande ena bunua li vongo sternesi Australia raramba ke o sema tiko mai ena mataka vina ni ko dona na maki tiko mai se ona nga i rongo dava ka malua na kakamuraki ongo ena ibola mata na se rongo sana nanu mitalanga kina ena mataka vina ni kwa mata mata sarti ko serne abang mauti ni na maruti ko na bula darma kiti ko na kena isulu be maruti ki na bula ena mataka vina ka ni kwa yena serongo nonda talmanda ena mataka vina ka e dendai Terry Burton kena nomu ilaw-lawa mai Canberra sa serta lang ang gondo sana numikina era mataka vinaka ni kuwa.

Ia ena mai se roi au, sana mai waka mwade tiku kina iwe kia nda ena mataka vina ka ende ndai. Waka mwini wina kataki waka lewa nana mwini sule tiku nana mwini ngau na Tartala Filipe. Ena mataka vina ni kuwa na sekretari lewa ni Assemblies of God mai viti. Ena buku ni namuni vei waka ni waka yalo kena namuni masula ki tiku nana ima mbula. Ena mataka vina ni kuwa. Liverpool City Church, pinakasara waka lewa na kena toko ni tiku. Na nonda ngau na vina kongo. Rauti kena iwi kenda na ito kei menda vei rongo di ndomo tiku. Ena bata bata ni vei nga ravi ongo. Waka kena vei kemuni nanda unanama ki tiku mai. Waka vina vina kata ki tiku ya ni waka lewa ki vei kemuni. Ena namuni nda unanama ki tiku mai. Ena ono kina walu. Na buku ni vei nga ravi. Ena mataka vina ni kuwa. Ena sali kaka mura ki ongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Ondo vei nga ravi tiku ya ni kina iwi kenda. Ena vei waka rawa ito dhoko. Wika mwini na iwala mata vina kasa wala lebu nandau na nama kita leti kwa ngamai ena vi mataka ni wakara uwai. Ia me adhapa tiko na ngona menda kai sota vero ngoi ndoma taliti kina waya ena maadha wakatu mai. Au sana mai waka mwati tiko iwe kenda ongo nga vini ana numuni ndau ni vengaravi ena domo iwe TSR ne ni kalungata ni nganga tiko ni mwati manda kata vina numi tiko nga ena masu ena vi ngona kia sara ni mwati manda.